0: sadin rochine sanda ko mbel seno
1: o yochino
0: ye mo e mo yaa
1: nan jama na ke dinana kamba dasal
0: ni nyoma jenkake
1: allahumma